Nabu Bari Mengoro Nayungi Nayungi Baral Gangakwe Ubari Megare Langa or Governor Uru Javari Me Babong Bukang Nabil Bari Mengoro Nayungi Babam Governor Bagor Meng Balbur Gumeke Baral Gang Bam and Nabil Bagor Marine. Ba mga yan ang amaro, nga rin ako walkyaway. Ang mali na po mimi, walkyo may na po nabi na gari ka dini. Apo na yung kiyang koro, babalkman po nun. Kandral ka, yung karawan man kami jeli, o jati, kan po nang kumangapad kari yun. Bakon mga jamun, kumaki kari ko ngal men ba mang nungan koro ko ba merai bangai ko mang mimi bangai ko mang na bene ok jarang nader kulin amak na ba bangai ko me kur men kalau kau pernah baca lagu baru, lagu baru je, lagu baru pol nan. Ani nan kau boh, mana kau pernah ni juar, gulungar, aman kami, bar malam, angkar kagar me, anja mijora, kun gudol, telar ngak ngak, ani lagu baru je, lagu baru nan, nanti negatif, mulindi. Jadi kagoi, kandam, jerubu, anak kena bawa kabar jalan, kabar kabanan, kabar yang unbol kabar nan, ni nabi nabi nabi wajib la. Ngalal udah lupa mam, kaji ho salaman kabar ini miji, barem mam. Mari jari ni nampak nampak nampak. Ngan nani kalau jauh celuka, ngai. Finisha anim kam. Boyan kan?